Tahu bagu hozau nongol dia zu di tino di tepi kongavi hozau man tadi Justin Stimol, Datu Justin Stimol, Maggie di Joykun Inu, Sazau do Impio, do Impion, Om Negeri Joseph Jonwe Singkiwon Nintangan Matonu. Ebti puriti jam kevahu, duvang padam iso minit dong suwai paguntoko. Om kakal ko padam makinungaw di tiababazan hozau sangko taun di jam kotu. Tahong pad minit gisom jam kevahu na paditinungan ako ngako na hozau sangko taun ihinozau di ti humozau nga bida sumandak di taon anam nga padan amida timpo di tino katimpo ni jam kavaho di tino gisam jam kavaho tong pon minit kung ako dahozau inotip hinozau nga bida tanak vago humozau tanak vago di taon anam nga padan tadi ang makinangot kavago duva vago hozau iti paghuhi na amitang gizad ako ay kajam kavaho tong pon minit ang suwab kung ako da abal mantad sabavi FM kinoto ka hozau mantadi Patrick Juice ginavo na ganitan om di Ambrose Mudi no koypi zodiao.

Jam kavahul tahu nga padam si Zaminit ang suvab id pagunta ko. Hi. Katawanan to binay, to kakal ko pa mapayad ago. Nabay tipo niti na pangaid timpo do teka jam to vino. Montak na to ko, dahil da kasi man was ka na zan ba? Diba pa do pipyo hozo, ikaw ni kumatok niya zo. Kapibos yan, insan po. Ako mga tabinay katatanod. Habi na ko sa kumatamawad at TikTok. Amiga na ko sa di Raika, i-MM Suk, i-Esbon Bon Gems, Shelly, Rowell Shop, i-Ren, i-Kisni, Sam Chris, Tulun Makatip, LL Leong, i-Paul Ahing, Darita, Hama Duvo, Renny Max, Dinky Alunting, Juliano, Top, Yapa kaditi Jovita Toyu, Lija Sigo, Apok Ginun, Buati, Inirix, Dovi Hamin, Dovi Hamin bago, Imasel Bima, Brian Michael, LXL, Cry, Lina, Kokola, Tarsila, Umin Unjim, Bapa Ardin, Jimmy Sol Julius, Kak Heli, Delton Nongko, kaditi Celestina Sikawit, Idelana Akai, Omifiz, iyan ska alamay pa dito pinay nga ako ko diyan nga VI Tevokon sa gini mo atus vahu mato masa mintong dari TikTok kataw dan dia zo oi tamahot nga video TikTok tadi tiambus ko no suang ko na dari TikTok to kitimpo to ko po do magi boss da dai ti da TikTok tadi kana to miambus makin nga udah hozo miampai to ko di Aldrich John bavang babagon.

Nang odi so hazaw mata di nera, pigi na vanti tak mata savat. Ang paghuli mata di milon goye siga. Tapi ni ko ngavi timpu da di tiko sa himban boss kada zan nga mavi avi no di. Ini mada ikut jam ko si zam sumo bohi di bagu iti ko sa himban it boss sina. Paghuli da pupusan, paghuli da ko ngako da hazaw to vino, insan pa ko tuwadan, tu minampay ko dagay, mantad pa di jam ka apat, pahong pad minit ng suvab di bay no. Gisam na timpu di ti sumok na jam ko si zam da dong suvab. Hansan no hi, so ginawa di zon ako ngaw da hazaw ngavi, ipinaw ni ko. Kada hivay, da mo kinungaw da taraw suvab. Isa ko timpu na jam ka apat, tong pad minit da min suvab. Miampay mababos, ada eda kasayimban bos kada zan. Tadi hazaw tau vino kinangot ko hazaw i hazaw man tadi tiya tinimungan mababos dahil da kasayimban boss kada zan Sabah VFM easy koy tuhun kada zan dadi tumi ko ngavi dahil na ako mga video namot tabi pibabasan matadago DJ Elise bye bye.

Yo papagay na rito do rimbay kuno na ring omyon rito li henora rimbay kasarin pari Irene Chan. Ay na rimbay ninggalan na paring kuno nga nam sin suno kuno rimbay Livingston Dell. Rimbay ninggalan ra inan movie nuni mo. Eno nang ibita kara jam ka tulu dungo pramapat nga minute or London. Yo papagay na pura jam ka tulu talungo pramonom nga minute na po. Ra London mitu ra ko na kaya na po. Azani syak ra liwung no ko takina balu amin to kinto ka hondo no. Ni bos lah aku no azan no pagi pagi aku no pot kono akaya ara tas kira ara lo nemin rasi no tas kira kaya kenapa ra im ra ri Imam Abdul Karim Ampakot into ra jahens na bawan. Ya ora isko no pading kuna ngani kuro pagata ka kasi nemimpong ina era live atik Facebook mai ra lo nemin sini aku no tikus gas bon tikus kuni kala no tik Facebook na tu paling kurangan nasi nemin pung ini live Facebook mayor page mayor sabab BFM mam sini aku no silmun antia entar telupit sabab no wow konsoy paling kurangan dah yusko nasi pung ramu rasa luan dan murah sabab BFM mayara la live Facebook mayor page mayor sabab BFM marayus ko na kawang share pagkakakara live Facebook mai ay lipi ko na raswang piyo ko na rapagata karabokon sumingkaw rita ka karang kiningo rakasaluan dahon numur talon numin rasaba bebe makiningo to kapira dua rimbay na rimbay kasana rimbay yung taripita MP terus rimbay ninggalan na nalawo na yung ingak mo suno rimbay ni Flora Joseph rimbay ninggalan na tini bukuanan libos na po rimbay na kaw ko na kaya na po rahasan isyak libung no ko takina balu amin tok kintok ahodono.

Pansiluluman pun papasilaan ra pamahunan nonsoy. Ahalulum ra pasindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot ra pansiluluman ang pahingsupan. Ahiliw intrapawal ang lalat ra pansiluluman. Ingay ang huangon pokot makalawan no pamahunan suku ng ibitra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan ang rukun negara ahimpi na kaya ra rahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat ra pansiluluman ra pamahunan.

Kabusta na nga da, totoong tabi na ikaw, kabusta na nga makinang kawag ditit, kasalimbahan, barususan, ang posi ko likoy dit, master ti, pahingang pa daho, mayan dit, kasalimbahan, barususan, alansan at makinang ako da, gisam na jam, kahop dam doon at ang atuang itik ya, papirang ako da sinding, pamalihis at ginawa. Alansan hinang ako na pa itimpo diti nga, ang susunang dakya, bagal dit, nakotano, ago, may mabaras dit, sa sarapan bayan na da, laga da tangus. Lagi rumasam-rasam kya nga alasan dah dat au alay ditit medong sa talaga karena si kapiak kya bam nong masuk ka dat papanaw dat kurita nga kada ko siaw teman dat kauturan susunangat karikatan dat hinang ada pangayang masikaw ni kayo it masad pengampai dah maya dat live TikTok magya like tap share lagi follow nung ako pa nako follow. Matak na tutungiti sinding parahan ko kayo nga pagulo di kinahapati.

MM Suk. Suk ay sa radio, Rasam DJ ka daw. Oh, aw nakarikot kan tayo na sukit Rasam Dirik ya, MM. Nakarasam-rasam, mag-hitiriti, no, it pagulos mo nga ako studio nga. Pagalit, aw, no, kabayon ko na pa nga, aw, aw, alayin. Ruhay, Rasam. Nga alaga na tangos. Ba, makinong kawagod at sinding dito. Sinimanta di Claudius Lucius, Ritan Hambo, o Nongay Noong.

Pamaramayan tadaw saba man pohoro onto katulo na permiso tulan kawalu 2026 id dataran kakadayan Jalan Tun Fuad Stephen katimpun jam katuru talo na hapad tutuong. Wukon ababayan montok manuang pamaramayan dilo kampay no pamanahan tinaru saba kapakitanan Leza Lampu ang papasalimbaw susuyan. Pakikitanan choir The Male Efficient meampay artis na lap om limundok ababayan dilo na po nga pamantangan tadaw saba man pahoy magano himalohingon Tagayo Pogun tun Datu Sri Panglima Dr. Musa bin Aji Aman malohingon Tagayo Pogun Saba. Rikot kono, mantok mamaramay pamaramayan tadaw Sabah 2026. Kapisanangan mamaramay tadaw Sabah 2026, mantad RTM, teman setia Anda.

Pusiko to masapod makinagaw awi Marius Marudim. Hi di Jeplo. Sarang totoong tarao kalima kumadiya. Nga alagad tangos diti no ka. Pusiko Marius to papela. Natingka na di tangos kya? Aw na di alagad. Pusiko MM to kakalmi ang paida. Laga-laga tanmin jagit-jagit. Tabilikaw Institute Biology Tropica ang pamuliharaan IBTP UMS. Tumilamos papagirat, madamang teka mamagampida tungkos biodiversity in pagunditi. Kapitanod, miyang paitungguhan daw sa bagay langkod sinanang panaryokan biodiversity ang pamagampian kayanan pasarili. Saban na po ang kihara talon gampian kiginaya 3.5 hektar. 3.5 riyang hektar it kapanahak kolabian kumadat mananaryok papanaw panaryokan kahampit biodiversity ang pamagampian.

Pabisanan ko mali Charles Lejunan, Ponsi ko tumakilang ako, David Kangot, Ponsi ko, mi Florita Lasabam Laurentius. Kapisarang ang natutuwang DJ, Ponsi ko ka, Ponsi ko nagi Florita, mi Victoria Ang. Kapisarang ang natutuwang DJ Flo, kain ka nagi dia Victoria. Ami Aji, kapisarang ang natutuwang DJ, Rumasam Hiti, Kebi, kadao. Ponsi ko Aji, ito papayla. Abi champa kabiru DJ ay sarasam hiti po ng kampong ko. Tungus na alagad gisam dat ay sa karun diti no kadao. Amharan na di karun kya champa ka. To kano ko na dat online. Iti sining dat paranghan ko da sumusahat. Sidding light man tadi Christopher Jerry Manggut Rita nantakan di tanah kokopo.

Oh, sige, jumpa ka biru. Toka kalma kita ngao, M.M. Suk, Marius Marudim. Oh, sige, na kapiyari kayo. Iti parahan ko sumusahod. Sining di Doni, dua di Moli, Raitan, kada kaya, au kaya.

Tapi ko pipiro at kaya na ni Malaysia kataguang dot kongayong ayon tawan di mamili sa hook miyang pa dot sinado na pagda kita nga aw sangkur atalang kya tida pa nga manta na da timbayat da Tongus Barat Daya nagi ginumo titik talasu di kakal kawas i selatan Sumatera Barat Kalimantan. Ko ngayong ngayon diti, pagkikira antakan it belitan dat ka doon ako padam turu gisam dat ka talun ako padam isa tulan ka walo diti. Tumano dit, bayan patunod met Malaysia, Dr. Muhammad Syam Muhammad Anip Pinabaros, Sarawak, agaya ko siwatan dat silib kayanan dit adalan memilih sahok, miyampay dat pipirawatas, pagkikira kataguang dot listahok dit akapal aolidas dot kotaluna pa dam sa tulaan kawalo di amid sabah na pa nga kung ngayon mamilisahok diti pikikira katimpun dot suwab kaduna pa dam siyam dot tulaan kawalo di bantok na sa Malanjo Malaysia kinapala pa dot listahok nga it adalan antakan dot lalabi na ipanong Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, gisam dot kataluna pada misa datulan kewaluti. I Dr. Muhammad Hashim pidapaila dot bagian dau tumilamus mangentang ko ngayon-ngayon tawan ko ngayon-ngayon atmosfera nagi papaila dot it ka ngayon-ngayon tawan dat manikit timpo. Ba, nung mamanaw ko nga nung alaso na pa ko pa yung mamili sa hook. Bajar bo. Nga asarang kanto dat ay mamakadit panakap tanong kamang kaya.

Iti kawag sining dot parahan ko di kayo. Sidiwanta ni Heston Jr. Retan made agirot Pipo Santo.

Idataran kakadayan Jalan Tun Fuad Stephen, katimpun jam koturu telu nahapad tutuong. Wukun ababayan montok menuang pamaramayan dilo kampai no pamanahan tinaru Sabah kapakitanan leza lampu ang papasalimbaw susuyan. Pakikitanan choir The Male Efficient miampai artis na lap om limunduk ababayan dilo nopo ngapamantangan tadaw Sabah man pahimagano himalohingan.

0: Alia Apulak Asilaw am Otomo. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asap na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatanupan siluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan salinot bangsa. Pinakipora libong no pamahunan. Apakitara huwang taka ahingara pamahunan. Paika boyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.
1: Taka nalili, ahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sino pono pangkakalitang taka, ika ihondo ang ibitri taka ang susuay. Kansaya na ngapura oro kebangsaan, intaramon ra RTM, teman.

0: Pakinangono, The Cosine Band, Boss Karazan, Noikot Binasi.
1: Malaysia, pagun ko. Isay tako na po. Inambo tako na po. Ano na po tunuvan tako? Sa tako, magigizan tuhon Malaysia. Isampu. Mamodimpot pihumagan. Malaysia, madani.

0: Pasual tumoy mo.
1: Iti na ko sa limbahan, Boss Karazan. Karazan.
2: Monohuod o konopoko manak sumogisan halata kuma tinimungan i momoguno nga kapustian monohuod hobi okumu ang opiyo manak na tinimungan i momoguno kozo. Fokon dino, kanu tingadan, kapamauwang o kanu palakat. Kapatonong ginavo, kapoyang buhay topiyo manan monong kotohuod. Koinsodu matad ko giginovo o singon. Kapamahuda pamusavan tawasi o ahadang. Kapoy vat mantat giginobo mamagusa halata binon. Kapoy sodo mantat giginobo o sumbong om akakat. Kubasan ay kawasanan manuhod sa mabiyan manakaday do tinimungan imumogun.
3: Inay! Inay! Oo, inay!
4: Ano ayasang?
3: Kinango, pag-iha radio mo sa himo babay na naikot kahis ka sa iyo hozo hahayd mo kaysa sa mo ng kahangan tamon. So, kung itinuwi, kinango, may?
4: Oo, no, bosong. Kati, lamumato ko. Nga, ay, sir, umiagad iyo o mo rin ko sa himban sa fay. Iitin na rin ko sa himban, boss, kadasan kibari ho. Doi kaya.

kahigaganan kozo do sa asaw mumaguno mahik tumaw pagansak inogunono. Kapayin kapasiti do kolesterol omontok toluo tundu-undu. Tumaw pagansak isa asaw no do noguno apatut patamon om sabohyanon do tumaw pagansak kababago nung nakasimban no o votik ditumaw. Kibongi susuvay. Momihisun tagumu sangyan pahosuon. Votik takanon iginawi tay ginuling aw kagazat. Om, loso takanon iginuling aw opoto sa sabab topod takanon day tumaw pagansak isa saw naguno. Pamakanan o hidas, tonggungan songovian.

0: Opoy, konoy?
1: Bah, opoy na pangakib vada asil. Mantado ada di ropias idovid iti hamin. Mugot na tanaman kudo kinotuan, jagung.
0: Avasi no, mungkyo, guo, bahatum.
1: Na, koy ho kagadin no. Nung kiva asil dati no, aw kamohi, aw ka bususin.
0: O sikap kung nagina mo ginipid iti.
1: Nipi may ganit iti avasilas, pagunsob na ginavo.
0: Tukatuk.
1: Nagivago, manangkul may ganit iti. Kapus tumos, o hidasinan.
0: Koy ho, zono bo.
1: Doy, nombo na bago panitik ko di?
0: Manutut ka sa katay ilas?
1: Oo, no bo.
0: O doy, magadaw ba na ilas? Ahasuta daw, nung manutut ko, kupumizamot na tangus. Kay gaganan, adanda matiyo?
2: Gampizo na tangus ito hidas o mabakas. Karapot tutud tagazo-gazo. Iwada ko sa mutan, itpasahid o nizunon.

0: Hai, Zoe Francis Lando. Poki nongo no, doi kesimban, bos kadasan, noi kot vinasi, kota hua dan
1: kesimban, bos kadasan.
2: Ahan san do tamoy mo do in kinabo dia zoe makin nongo uriti kesimban, da bos ato ko kesimban, da iso no ongo to ko de pemagunan, kote ambusan do kote nawan do to ko it bos do kadasan point tinagas.
1: Ay sa masubay nga il Sava VFM, noi kot vinasi.
3: Tumi homus mempai DJ dan
4: Dot Saba BFM.
5: Kosohimbaan bos kadazan.
6: Hoikot ginasi.
7: Kapi pasian dong suwab dene ko ngabi de maino jam konom dong suwabid pokun to ko. Obi poguhu kota huadan kumada minamangun minanang takodo kasifatan din noikot vinasi da tadao baino tadao po nom kod vong pedom sizam tadao takoda id buhan kevahu taun du vong ibud vong pedom onom kahim pupuson tadao da id buhan kevahu diti timpu tu mahib au opiu manan gani tabinay timpu na ito ko tarao baino miyampay mo ng katahuod kuma do minamangun tuno nuan tako do kasibatan do miyagaditi da tarao baino miyampay paganakan miyampay da kaladya ngavi o hobi na kuzo kahidasan nga nung aw ahidas tomoy mo do manong katahuod tapi na ito iti iso kasibatan tako do minsamak kuma do minamangun umansan kamay di kabahing kangan did ko po si Zon id ginavo no kiva si Simba kiva da si simbah manta do minamangun tu itatanga da ko bahingkangan ko posizon imaso to ko taguwangon itimpu diti paintantu do paintatap to ko humansan mo tumbazan do ikinaingan manak da to ko do si simbah di hobi manta di onu i man to ko itswang maza di sambayan to ko kani pipos yan ng usubab tabinay ng paipur gaizo Dennis Primus gisam na jam ko sizam ng usubab taraw diti dadi pati ang musan ko teka timpunan ko miyang pay mamohis na ginavo kazo nga bit akadazan pintanto na kazo paguhuy o ngo dezo abalit pagun na jam ko nam tahong apod minit ng usubab taraw diti bah tapi naik ngavi Frederica Mojili simpulan sinkudi tinandai sutanan hozodi Maria Kadau pogiato ginavonu na pagudino kinoto ko hozodi Roger MJ Faustin sa kinumutandu izao point hobi

0: swaw sa may mo.
1: Na pa'y no jam ko nam apadam apat minit na di dodong subabit pagunta ko na hisan ko tahu ha zaw ni susut dong subabit ti manimpun tadaw zo din na ikot binasi. Ansan na hisa ginawa kaya ito binay. O muntak pa'y han pa'y intoon da na nga vi masa di ti kapabalan social mega di ti TikTok, WhatsApp o nagi Facebook dahi kasayman ta ko yung timpo di ti. Di nombor na po ipihi dia su da mampai da it ko sa imban ta ko da dongo suwab di ti o masa da TikTok tantu da magibobos ta ko da ano na po misimbah da dahi ho om dia su papaswat o masa di tiya WhatsApp om nagi Facebook tapi na ko o dongo suwab bay no jam ko tu tong padminit kapasa ko da magkiw ni hozo pihi no kya kada hivay na mutadon no kampung no sundong tu pihi to hit no sundong tu da oh nakaya na DJ na mga kampung ko ditih kanulati nga kada to pinay poswaton no na mutadon no kampung no pakiyanuan sa sama no ahivan aw oso kaya to pinay may mustay ka sa imbaan niti kapipasyan ng suwab kumadi katatan nud na ginaw magkinangaw om kivaditi isa ko paihan mo kokomoy da kalamazan pitubungan pisampuvan tadaw paganakan sinakagon buhanji taon duvong ay budvong padamunam diti nahivay tapnay ko ngabi isa ko si batanin naikot binasi papianit na piyapinayzan paginto tutunan sinakagon buhanji hapon ngabi ziyazo diti ipain sampu da sinakagon diti da ababazan kopi sampuvan tadaw paganakan sinakagon buhanji da taon diti da muntok papavakas papago da pianitan piyapinayzan piwalisan subay ko mangiho da mangintutun po paganakan tadaw bay no kung pong problem si zambuhan diti kabahu tumimpo na jam ko pa damisa nung suvab gisam jam ko anam na minsa sadam dahil id hintun hugwan siyo kampung tuavon pinampang kiva da notin no hood babazan diti tumanud da tema botik paganakan pasandi ka diti iti na po nga botik basan. Iti na kopayhan manta di panikon sinakagon buhanji i gundahing Clarence Binayu. Omnigada paganakan tu paganakan iti Nuyah Binayu Masipo Jiulan Masino Sikajat om lansangan tata asapo ko diti kia tapi nai kada hivay moy no. Dadi om tantu kiva kalamazan damanandak dino dadi patimusa ko miyampay joget nansakan di mamay pidiganay. Kasayman bos kadazan, nekat finasi aswaw tamay mo.

tapi nak kongapi hozo di island Mojilika Melisia Kulungan Sinuau di Tonga Duvo. Paguhi do ang odiso abalit pagun do jam ko nam thong pan binti tao na hayd mantad bay no. Kinangawati hozo di Rita Alicious Malik Ohi Sagigisam.

Vivek Silau Vodit. Mantad tinimungan da lamay sangkoton teka mengunguni tunizon mantad da id Luvanson hazo di mantad di Tony Mojigo dai isa tinimungan mengunguni tunizon sangkoton di taon na padam sisam sisam mo padam himo po dekat gini nga kan ya takal ko po kopyo man na tuni da silovadik vivit silovadik da susubab po dekat gini nga tanda kibada ko pa season kababago asaw ko diyan nini po paindos da isa pun kazu id inaminan ba dayo nagagandaan na wadik na susubab pamimpangu ni mamasik na baikan ya ina kapasikan na dong susubab na ikot gininga nga umapagaw na di bay na to ay na nadipun kaso lakon dahil na di bago na bay na jam ko onam himaw pa nam tahu minit dong subabid pagunta ko miyampay da tutulus uhitan ko kandaman to misno ditinui babay no timpu mikot tabinay kandaman sangun ni kaupusan iay no na di nga tumay mo uhitan to ko di sambayang ina kahangadan Elizabeth Miji.

na tapinay ko nga biyan sa nohis ginawa na ko nga dahozo di Julius Lancaster lajungin di hozo di ano ti hozo di kapapago ba kumusan ko mansan nohis ginawa kaya tapinay na ko nga dahozo di o dabay na jam ko 2 minute do nga subabid pagunta ko mamba tamba ginumu tabinay daw makuni hazo hansan at tuhok iti. Iti po hazo panapod-napod nga kalamay kasa daw masalabi iti kani tabinay. Kopi po siyan ko di Harmon Momon, Tondo Yutong, Zandi Dolores. Daman tadi TikTok Waterfront. I Josue Jimmy, Matan Limbahaw. O magwapos supervisor Shelly nga rin. Koto dan di yuzo. Dadi, tapinay ko nga rin, ibuhan dok panandakan ka, tadaw kabansan. Iti na ko himbay na matu bandila jalur gamilang gani. Tanda ko pusan toko da pagun. Ko Malaysia, mahabi na ko sa pagun Sabah.

pinay ko nga pi patuyumbusan ko papasindak tadao zoo di bayno. Pain hantop sa gigisam Dato Elizabeth Morris. Sutanan ni sa hozo joget tadao pisa sa van di Cosmas Chin. Kinawa di zoo.

Ingka nako zo hozo di asalok os poposindak data daw zo kaya tabinay pagui do agabaste ko kau ni ku hozo sumusut iti hogo da gata do montok tadaw baino mantad kotinanan pomonan gata sabah mantad tadaw baino tadaw ko nom gisom kotong pedemiso buhan ka vahu iti tabinay om lagi kaiso buhan ka si zam otahu tadaw. Oizo na pangabi oho go diti. Tahu tadaw misusut. Puhut gata na pangabahu linggit. Himong apadam apat sin sa kilogram. Gata kopingan di au no ub. Grade ko iso. Himo linggit apadam sizam sin sa kilogram. Gata kopingan di au no ub. Grade ko duvo na ponga apat linggit tahong padam tu sin sa kilogram. Gata kop gantalan, gata kantalan grade ko iso apat linggit sizam ng padam apat sin. Gata kantalan grade ko duvo apat linggit apadam duvo sin sa kilogram. Om tauvi na po nga si kalap sa linggit duvong padam iso sin sa kilogram. Sa linggit duvong padam iso sin sa kilogram. Itinohogo na gata inotoy mo ragay mantad ko tinanan pamonan gata sabah. Tunimpun tadaw bayno ko duvong padam sizam gisom ko iso buhan ko sizam. Ansan ko paihan diti pintanto no ko sa nakapana kohanan kami no ko sa mamumutong na gata miambus na mamutong gata kinangot ako hozo sumusut diti tapinay ko nga vi mantadi Jesse Saladik piniku naman suta no na zaw di Sinol Planius omi Clara Paul manjakon tabi pintutunan kinangot ako.

tao huwazaw na kapag ho da huwazaw pihi kanangan da makikinungaw da nga sababitihan san na isa ginapo. Pagoda pati emosan ko, huwazaw nga ripakyo ni San Diezo di Tito Pinay. Iba di tikapayhan na tayo mamantadi paganakan Magayo Matthew Hunggim o paganakan Magayo Atud Logi. Da ikolapan niyo, day naman na po, da mikot kaganapan atus tadaw. Kinatong kizadan di inay dagay kadi Roger Unggim niti hamin kampung dagay ka day Kolopis Pinampang kadi hontob di kagampit niti hansan pingungo kapayhan man tadi mazada WhatsApp di Roger Unggim gumu gumu hozaw makiuni pakiuni zan diyo tapi na nga omisay ko paghubagyam tuhukon ku sumusu diti kiba makiuni hozo iay tando pason ku diaw. Dupatuhun makiuni diti hansan pengengawi Jasper Divosian Jasper nagi itapinay M. Mr. IMJ pason ku diaw hozo di Roddy James Pisol su tonon hozo di Irene Tadius Pinokyo ni Zandi Darita mantadid kilo bunga to gingo ka hozo di Irene Tadius hozo sumusut itin pangamaza da TikTok tapi nai tu nakaw ni kuna hozo pakyo ni Zan maza da WhatsApp bisa sabo hiyo no ni kyo hozo mantadi Josui pakyo ni Zandi Josui mantad Limbahaw Limbahaw id ginavo hozo di Petrus Martin. Kinawata ko hozo di ti tapinay.

ingkano vokon hozo di terminai ko ngavi nakoni da gisam di bay no katahwa dan konsikan sumusut di ti terminai hozo pakiunizan manta diazu Lucia Tati katahwa dan Lucia Tati tu anangan ko di ti hozo gompizo piembahutan tau isai da hozo di ti jadi Waterfront kopi bosian anangan hozo bunga ko idgina boku di Januari si pagi. I tapinai nus kinut makuni hozo. Oh sosogit ko ka isai da hozo di pihanan pinisi. Nga kinungo piti hozo di Mariana Fabian Rumbang Kaposizon Id Pamagunan Hozo na paliti nga pakiunizan di Mariana Nina Kasayman Boss Kadazan Pihozo Masa Kapabalan Sosyal